0: su dini ni mono koto na nyina koto ma pete me nyina pa mu kase wani akine bo nyine sa woke ka wa atabo mi rafio u fata sa wuji
1: crash with bob.com we see the capital mene obana.

0: Kwame na miyansom
1: Mi pesa Mi wadam Mi pesa Mi jano Ayame yon
0: Sauri tiyanyo me na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yasu manja ankane ni Sa tumi ni yasu manja mpani shafo Sa wo tiyanyo me Na tekshi wabi koswa Yasu kista Wati ni jare ura nyomi ni mo Nyomi ni mo tumi ni mpani shafo
1: Mi pesa mi siyano Malaika base Ayanda lema Resi nyami Kesa katoria
0: Oh, sorry, I fear you, man.
1: Me better than this, you know.

Onyankopon ayi ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broke ayama mayama. Sana tresem ne se. Emre bi na yesu rechamo. Any friend for me no be bad in cheno. Omutsi omuse ahuye mobo David ba. Na yesu bi sa won se. Moje ni se metu mi ayewe yi. Amo bo an se han yo wure. Ya jiji o se u betu mi aye. And I yesu tini ni sa. Ode ka won ani chira won se. Sani amuje di atia no. Enya sa mamu. Ha, meti sa na chresem ni se. Emri bi na yesu richamo. Any friend for me no be bad in cheno. Amu bisa ni se huye mo boy David ba. Huye mo boy David ba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ye jiji o se ubetu mi aye. And I yesu tini ni sa. Ode ka omo ni chira won se. Ha, sani amuji di etia no. Muji di enyi mo nkwa. Enye sa mamu. Mesi ahwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, ade anche sumpo. Ah.